0: kinahanglan sa bildo, anyana dinhi sa Bohol ang kompletong ating baligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wapay hassle, nakasave pa ko.
5: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission. Bohol!

0: ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
1: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Sa grupong Tantakdo, Vintula, introducing Beetroot Life Enzyme 750mg Capsule. Superfood Supplement.
5: Ngala na to, sir. Taga-asa?
6: Si Ben Camino. Mutong.
5: So, unsay napaminaw na mo, sir, paggamit mo sa itong Bintot and Ionic C+.
6: Nakagaan sa akong gibati and a stroke man ko. So, maayo-kaayo ang ano, nagaan na akong pagbati. Makalihok na maayo. O ang akong kalibang regular.
5: Tagpila ka kapsula imong ginainom, sir, sa usa ka adlaw sa Beetroot at Ionic C.
6: Duwa. Ang akong blood pressure na regular po nga maayo na, dili kayo taas.
4: Beetroot Life Enzymes Extract Powder 4 or 750mg Capsule 4 for your health problems. Ayaw ka braka atong kasangga. Sarita sa Tatak Dok Ventura. TTX 500.
7: Si Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sa katrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: GTX 500. Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
4: GTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: ako, Mare. Ooperahan daw ako.
1: Ooperahan ka? Saan?
0: Sa Bato daw.
1: Ano?
0: Oo nga.
1: O eto, subukan mo.
0: Ano to?
1: MX3, ang bagong fruticutical treatment. Ito ay nakahagaan ng pakiramdam at mabisa rin sa mga sakit tulad ng cancer, hypertension, diabetes, kidney and skin diseases, ulcer, cataract, glaucoma, asthma, arthritis, sakit sa puso, hemorrhoid at iba pa.
0: Sige nga at masubukan.
2: Nagdaan na ang ilang linggo at eto na si Mrs.
3: No more talk of darkness.
1: Mare, mukhang masaya tayo ah.
0: Kasi hindi na ako operahan. Nakatulong talaga ang MX3 na yan.
1: Ano yung ginagawa mo?
0: Eto, pa-phantom-phantom na lang.
1: Anong phantom? Phantom of the opera?
0: Hindi. Ito, hinahanda ko ang phantom marko.
2: MX3, the real fruticutical.
4: Hi, how are you? Nanungwa naman kay laglaag. Hala? What happened?
5: Nasunog itang akong naong sa lain-lain produkto ang akong gigamit.
4: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
5: Skinmate Shark Oil?
4: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads. Skinmate Shark Oil is proven effective to whiten underarms and other body parts.
5: Sige bye! Mupalit sa kong Skinmate Shark Oil, aron beauty!
6: Skinmate Shark Oil, now available in Bohol at ICM, Plaza Marcela, and Altura Supermarkets. Also available at BQ Mall.
7: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
8: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: sir. Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatlon kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
5: DTX 500. Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: with Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnaibat yun. Ang ayod mo gamit o vitreous o ionic test.
0: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
4: Ko si Ima Tinoy Dalarama nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66 years old.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Dire ko believe.

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. and from Cagayan de Oro to Tagbilaran.

0: pagsakit akong dunghan, uy, o matayan na na akong ulakag layo-layo. Kaya salamat po sa Diyos, nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa AC Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa AC Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunhan yun, gikulpa, ang yung kumaayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cast lang.
1: Mahay niya ay ma, maayo ka niya ay nga maulag imo nga sinati.
0: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyol po siya o gansyogram sunos si man na.
1: Aba o papa, maayo ko niyong ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
3: And it's starting bisdak, ana.
4: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
4: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
4: Rexido Forte!
3: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas balit sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita?
7: Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
12: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito's Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part, our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Anli Rice for just 150 pesos and Pork Barbecue Lomo with Anli Rice for only 120 pesos. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Okay, sa mga naay ovarian cyst or mga naay endometriosis, mao ni silang mga pasyente nga maglisod yun ni sila og pagbuntis or saga dali makwaan. So mao na nga gina-encourage yun na to nga at 20s mga babae magminyo na gyud, no? Dapat makaanak na at 20s, pinakataas na 29 dapat. Ngano man sagad manggod at the age of 30 to 40 dirinig ma-diagnose kining endometriosis or ovarian cyst. Mao na nga atong gina-encourage nga mga babae para mahimo tang responsible nga pagka asawa at the age of 20s or mainahan. No, kay daghan kay mga 20s nga mga naimong inahan nga wa pagibuot. But pasabot mga pinangga nga sige pag mag-away sa mga bana o matawag pagiway buot nga naman wa manggod mahibalo sa iyang responsibilities ingon nga asawa, ingon nga inahan mo na nga labi na kung ang bana nga di po responsable kaayo, mao na nga daghan kaayong broken family o expect ninyo pinangga pag once broken ang marriage life, ang next ana is ang panglawas mahimong broken pod kay emotionally ill naman, no? Sige, nagkagool, kasuko, depressed, stress sa mga bata, mapiktuhan. So, unsay ma-expect nimo kon ang ato ang community, bungkag ang pamilya. So, imagine na daw mga pinangga nga magkadaghan ang mga nagbulag, nagkadaghan ang mga kining gitawag nga panag-away, no? Gubot nga pamilya, way kalinaw. Unsay ma-expect na to na, sa nianang community, ha? So, wala po'y kaugmaon ka na nga community. So, next ana is mapuno ang korupsyon, mapuno ang unhealthy nga mga trabaho. So, unsa po'y ma-expect nimo kung kana nga community is corrupt. Kung kana po nga community is masakiton, puno sa bisyo, no? So, atong government po, mapuno punta sa mga kalisod or mga korupsyon. So, ato ang balikan, no? Gikan pa lang sa household, no? Sa atong family health. Sa panglawas atong family, importante kayo pinangga. So, balik ta. Atong encourage pagiging responsable sa mga babae. Kaya ang babae, nagdala ba yung gidaaning purity? Mm-hmm. So, mga babae, ha? Bantayan na to. Pag once gani problema kay ninyo ang inyong menstruation, sakit kay inyong mga puson, sakit kay inyong mga batang panahon nga dugon mo, murag lubago na uban, makuyapan gyud, no? Labi na panahon nga mutaas ang imuhang kani mangong ovarian cyst, mga pinangga, no? Kani mangud siya ma-triggered ni siya sa especially kaning hormone, kaning estrogen. So sa ato pa, usa sa mga culprit ni ining ovarian cyst nga nagatrigger ang imong estrogen. Inumduman nato nga ang imong lawas nagaproduce ng estrogen pinaagi sa imuhang kung taas si kag cholesterol, mutaas pod ang production, magkaroon ng abnormality sa imuhang estrogen pod. O kung abnormal pod ang level sa imong estrogen, magkaproblema pod ug samot ang imong mga ovarian cyst or kung nakay endometriosis, tagahan jud kang bationon pod. Mao na nga kung mahimo sa mga babae, ayag yung mo og kaunan ng mga tag-asig cholesterol, tag-asog fats, kasi ang cholesterol is made of fats pod na siya. Sa tong lawas, ang cholesterol makuha pod nato pinaagi sa pag-produce atong lawas gikan sa fats, pwede po makuha nato ang cholesterol gikan sa itong dipangaon. So ay kalimot ha sa pag-inom sa Makabuhay Plus. So sa mga gusto mag-maintain sa Makabuhay, pwede ganyan na inumon human panihapon. O sa mga stress kaayo, 1 capsule sa buntag, 1 capsule human panihapon. Sa mga dagkoon, no, 5'7 ang height, unya medyo tambukon, so pwede 2 capsule human panihapon. Alami kaayo ang inyohang tulog.
3: Taygong time mga binengga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga binengga. This is Dr. Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. As you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Hi, Nak. Umusta na magkadin, ha?
7: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Mahayol ko.
6: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migigan sa East Medical Center Bohol. Ay, naku, yung kay kausaban, nagpertig yun ako. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ang lakag layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayok sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, naku. Sa kinaunhan yun, gikulpa, hindi ko maayo eh. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gindi ko kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na maadto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
7: Mahayon niya ay ma, maayon ko niya ay na maulang imo nga sinati.
6: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidule po siya og angiogram sorosiman na.
7: Laboratory ang Ace Bohol.
8: Ace Medical Center Bohol Catheterization Laboratory.

0: Mahirap quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: Ang discarding bisdak, ana.
4: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
4: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
8: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen for them. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
11: Uy, what ako?
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!

Alright, magandang gabi sa ating lahat at muling nagbabalik ang inyong one and only Baby Bumbulero para sa oras na ito and welcome dito sa ating programa dito sa KISS Campus Jam. You know, at syempre dito lamang sa number one music radio ang nag-iisa at walang katulad ang music radio station na patuloy na nagmamahal at kailanman hinding-hindi ka iiwan. Walang iba syempre kundi ang The New KISS FM 102.3. Alright no, kamusta man mong tanan mga kakis at sobrang na-miss kayo ni DJ Bumbulero. For it's been a while no, na hindi tayo nagsama-sama. It's been a while na hindi tayo nagkita-kita. No, yung hindi mo nga makita yung girlfriend mo, yung asawa mo ng ilang oras, ng ilang araw, di ba mami mismo? How much more kung ilang araw tayong hindi nagkita at hindi nakikinig, no? Kaya sa oras na ito, kamusta man mong tenan and virtual hug mula kayo ni DJ Bumbulero. But don't worry mga kisa, dahil magtugstugan at magkikwentuhan pa naman tayo hanggang mamayang 8 in the evening. But before we continue to our program, just want to greet sa atong mga friends na minaw karoon diya sa may Unitop, Unicity, dyan sa may City Square, no? Sa tanda mga sales ladies, sales staff, and mga security guards na minaw karoon. No, hi, hello po sa inyong lahat and welcome dito sa ating programa, no, sa mga pahabol na namimili dahil pa-close na sila, no? Magandang gabi po sa inyong lahat diyan. So, itong mga friends gonna meet now karon sa ilang mga balay together with their family, with their loved ones, no? Hello po sa inyong lahat diyan. Nga it's either you are eating, no? Nag-prepare sa ilang mga gamit para ugma sa trabaho or nagpahuway na, no? Nakahigda na silang mga kama while naka-tune in sa KISS FM. Hi, hello po sa inyong lahat and welcome to KISS Campus Jam with your one and only Baby Bumbulero. At syempre, no, hindi natin kakalimutan na itong mga friends na naminaw karon sa mga kainaanan, karinderia, wherever you are, no, sa mga restaurants, no, together with their family, with their loved ones, with their friends, with their jowa, girlfriend, boyfriend. Wow! Unsa may mga sudaan na ito karon diha, be, kay murag. Lamit kayo ikaon o ihigop o init nga sabaw karon di ba? Kaya sa mga naminaw karon wherever you are, mga nagkaon, hala sige, bira, kumbate, kaon lang diha. At syempre, no, hindi-hindi po natin kakalimutan ang ating mga friends nga naminaw karon while nagbiyahe, no, atong mga tricycle, jeepney, bus, drivers, o ano pang mga dinadrive nyo sa oras na ito. Hi, hello po sa inyong lahat at hindi-hindi magsasawa na mag-remind sa inyo si DJ Bumbulero na dahan-dahan lang po kayo sa inyong pagpapatakbo para iwas disgrasya at iwas aksidente. Sabi nga that slowly but surely. Totoo naman. Alright, now syempre sa itong mga friends gonna minaw karon through the radio, Radio Garden Zeno Radio at maging dito sa ating Facebook Live dito sa The New KISS FM 102.3. Again, maraming salamat po sa walang sawang suporta at pakikinig dito sa ating programa. Or sa mga gustong mag-request, magpag-greet, you can reach us sa itong mga text line numbers 0953-943-7414 or sa 0938-809-808. At syempre, no, you can also comment dito sa ating Facebook Live. Again, sa itong mga baby, mga guwapa, mga pinalangga, hi, hello po sa inyong lahat and welcome to KISS Campus Jam with your one and only Baby Bumbulero. Alright baby, magbabalik pa ang inyong one and only baby and enjoy more music right here at the new KISS FM Bohol.

This is the new Kiss FM 102.3 Tagbilaran City, Bohol's number one. And still your one and only Baby Bumbulero. Alright, what a beautiful song coming from Kyle Raphael. That was Uuwiin Libu-libong Buwan. Alright, so do you have any idea about the song Uuwiin? Or bag-upan ba ni sa inyong dunggan? Or bago pa ba mo nakadungog ani nga kanta? When I hear the music Uuwi Ano, grabe. Makarelate jud ta, no? Especially sa itong mga kung na kay girlfriend or na kay asawa, na kay bana. Di ba? Dahil wala ka namang ibang uuwian kundi siya lang naman talaga, eh. Di ba? And do you know that the song Uuwi Ano by Kyle Raphael signifies coming home or commitment and choosing a partner as one safe haven regardless of challenges. It is a promise of returning to the same person, highlighting enduring love and devotion through the life changes. Diba totoo naman, kahit sa mga mag-asawa dyan, sa mga mag-live-in partners, o sa may mga karelasyon, diba kahit anong away, kahit anong tampuhan nyo, diba, magiging okay naman kayo at siya pa rin talaga yung uuwian mo. Diba? Wala namang iba, eh. Sabi nga that no matter how far I go, how much time passes, or how many people I meet, somehow my heart always find its way back to you. Wala naman, diba? Kahit anong sungit, kahit anong toyo, kahit anong galit sa'yo ng girlfriend, ng jowa mo, di ba? Palagi mo pa rin siyang hinahanap. Dahil siya ngayong tahanan, siya pa rin talaga yung uuwian mo. Kesa mga naminaw karoin, can you please text or chat your girlfriend, your boyfriend, or yung asawa na mahal? Kung nasa trabaho ka ngayon, ha, or pauwi ka pa lang, mahal, pauwi na ako. Sa'yo lang ako uuwi. Walang iba. Ikaw lang talaga. I-text nyo yan, ha? Para ma-feel at maramdaman naman nila yung pag-ibig, yung love na namumutawi dyan sa puso mo. Sabihin mo, mahal, pauwi na ako. Ikaw lang yung uuwian ko. Oh, kesa akong palangga diha nga naminaw, ha? Mm-hmm. Mahal pagkahuman ani sa imuhar ako muuli. Pag sure diha, oy. Alright, time for tonight is 39 minutes after 7 in the evening. Baby, ikaw pa rin ang aking uuwian. Alright, kamusta man mong tanan? Bantay sa lain mo muuli, ha? Bantay dili sa inyong mga partner, bantay sa lain mo muuli. Kamujud, ha? Kaysa may mga gustong mag-comment, mag-share ng thoughts, you can reach us sa itong mga text line numbers 0953-943-7414 or 0938-809-2808. At syempre, no, live na live tayo ngayon dito sa The New Kiss FM Bohol. No, may mga nagsasabi pa dito, eh. No, may paborito akong sinabi dito, eh. Wait lang, ha? May nabasa ako ito. Hi DJ Bumbulero, ito mga sabi ko sa partner ko. Kahit anong mangyari, sa'yo at sa'yo pa rin ako uuwi. Wow! Ilang beses man tayong magkalayo. Uy, para sa mga LDR to, ha? Para sa mga long distance relationship dyan. Sabi niya, ilang beses man tayong magkalayo, ikaw pa rin talaga ang hinahanap ng puso ko. Oh, pwede rin to sa mga ano, eh. Sa mga hindi makamove on. Yung kahit anong limot mo, siya at siya pa rin talaga, eh. No? Wala nagbabago dyan, eh. Kahit maghanap ka pa ng iba, siya pa rin talaga yung mahal mo, eh. Kahit pilitin kong lamayo, ikaw pa rin ang gusto kong balik-balikan, eh. Sa dami na nangyari, ikaw pa rin ang pahinga ko, eh. No? May mga taong hindi mo kayang kalimutan dahil sila ang tahanan ng puso mo. At kahit gaano pa kasakit, may isang taong hindi mo mapigilang balik-balikan. Dahil sa dulo ng lahat, ikaw pa rin ang pipiliin ko, mahal.
No? Minsan, hindi man tayo laging okay, nag-aaway, nagtatampo, ikaw pa rin ang gusto kong kasama, mahal. What a beautiful song, right? No? Nakarelate si DJ Bumbolero, ano ba? I'm for sure maraming nakakarelate sa inyo dito. Aminin! Alright, no? So, let's read some of your comments here in our Facebook Live before we continue to our program. Shout out coming from Brandy Santisas, Kinaminaw Karoin. To Erwin Sage, hello po sa inyong lahat dyan, maayong gabi. And also to Hilda's Chicharon, no? Wailaing pinakalamian nga chicharon diha, no? Walang iba kundi ang Hilda's Chicharon. Pa-shout out diri sa my Del Pilar family sa Buoy na always naminaw sa Kiss FM. Right, no? Maraming maraming salamat po sa inyo lahat dyan. And also the great-great-grandmother of the mole. Walang iba kundi si Ma'am Nita Valderosa. Hi, hello po Ma'am Nita. And also, no, shout out po sa mga naminaw karon diha through the radio to Jenny Carr, to Yor, and to Junelle Sab nga, nga broken-hearted daw. Ano man, ano broken-hearted man siya. Huwag kang mag-alala, kahit broken ka ngayon, aminin at sa aminin mo, siya pa rin talaga yung uuwian mo eh. Mahirap makamove on, pre. Alright, no, maraming maraming salamat po sa walang sawang pakikinig. And also to akong manghod nga naminaw karon diha, no, kulit kaayo. No. Kung nakita mo kanina, akong gipaana sa Facebook Live, akong manghod to. Hello to Jane. And to my family nga naminaw karon diha sa may poblasyon or Kugon pala, natin sa Kugon diha karon, no, nga naminaw karon with my mom, dad, akong mga manghod nga naminaw karon diha. Hi, hello po sa inyong lahat dyan. Ma, pa, akong mga manghod, di sa kumuli diha ha. Ato sa kusa akong uuwian. Alright, maraming maraming salamat po. And also, no, diha po sa may Maisie Store, diha sa may Tabaco Street, Barangay Kugon. Hello po sa inyo lahat dyan. Maraming maraming salamat po for always tuning in here at Kiss FM. Yay! Alright, medyo napahaba-haba yung usapan natin, ha? Magbabalik pa ang inyong one and only Baby Bumbolero. And speaking of uuwiin, palangga, baby, mahal, ikaw lang naman talaga ang uuwian ko eh. Kasi ikaw ang aking tahanan.

This is the new Kiss FM 102.3 Tagbilaran City, Bohol's number 1. At magpapaalam na ang inyong one and only baby Bumbulero. At syempre na, before tayo magpapaalam at maging masaya naman yung gabi natin, syempre let's greet naman after yung last batch comments dito sa ating Facebook Live at maging dito sa ating mga text line numbers. By the way, no, that song is Ngiti by The Ones. Sino bang napapangiti dyan ngayon? No, ano napapangiti ang kakaroon na naminaw sa ngiti? Meron ka bang naalala? Na ba kayo na-remember? Siya pa rin ba? Yung uuwian mo? Alright now, goodbye and shout out coming from Ma'am Conze Lopen ang naminaw karoin. Good evening, DJ Bumbulero. Shout out sa tanan nga naminaw na mga garaoin. And she wants to request the song Balaan by Joseph Gara. Alright, maraming salamat po, Ma'am Mayang Concoin. So always pagpaminaw, and we will try to play your song after this program. Alright, and coming from Asuncion Dayupay, nga naminaw karon. Good evening, DJ Bumbulero. Hello po sa inyo lahat dyan. And to Ma'am Teresita Tangkawain, hello po to Chris Galagar, no, nga request daw song Ug Bakit by Hugs and Kisses. Sa mga may pahabol pa pong mga request, we will try to play your songs after po siguro sa program po ni Father Joseph Skelton Jr. Alright? Okay, what are the oras? And also coming from Jane, akong manghod, hello. Ang kulit talaga, no? Shout out diha, no, to Baby Lucas and their families, akong manghod, nga naminaw karon. And also, hello po, kamusta? Ma'am Mary Rose Hapos, kamusta po sa inyong lahat dyan? Kamusta? Sobrang na-miss na po namin kayo. And pa-shout out DJ Boom and regards to Magti Ajon, the group of CCF Tagbilaran. Alright, no, maraming salamat po, Ma'am Mary Rose, at sa mga taga CCF nga naminaw karon diha. And also to Rufy or Rufa Suelo nga naminaw karon diha sa may co-works daw niya diha sa may Poblacion 3 Tagbilaran. Alright, maraming salamat. And also to Jonal Dalida nga naminaw karon nga always naminaw diha sa may San Isidro Tagbilaran City. Naay nag-comment diri ha, pero di na ko ma-mention ang iyang pangalan. Kay Japanese ang iyang pangalan. So kamunay bahala kung unsaon ninyo pagbasa. Pero atong makita ang iyang profile, guwapa man. Joke lang bitaw ha, sinay masok ko di ha. Alright, shout out coming from Japan. Alright, sa mga naminaw karon diha ha, makita ninyo si ma'am na nag-comment dire. So, hindi po natin ma-mention yung pangalan nyo para mag-greet po natin yung family nyo dito sa Bohol. Alright, na sa mga OFW na naminaw karon diha, maayong buntag, maayong hapon, ug maayong gabi diha sa inyong tenan. And welcome to Kids Campus Jam with your one and only baby Bumbulero. Alright, and I just want to say hi to Catherine Celada together with her family. No, diha po sa may Bingag Dawis. Way laing guwapa diha sa Bingag. No, si Catra. Hello, Kath. And also, no, diha sa may BGU Motor Group nga naminaw karon. Hello po sa inyo lahat dyan. Sa mga naminaw karon diha sa may 7-Eleven, all the Likit branches dito sa Bohol. Hi, hello po sa inyo lahat dyan and welcome sa ating programa. And also, no, nagdanog-danog daw ang Kiss FM diha sa may McDonald's Ubay. Hello po sa inyong lahat dyan, no? Sa mga nangaon diha karon, daghang salamat. And also to Cesar Abugan and her family or his family diha sa may JK Baclayon. And also diha po sa may Kauntabay diha sa may Tabaco Street, Barangay Cugon. Sa mga nakita ug barato, lami, nga kananan, karinderya, no? Located ang Kauntabay diha sa may Tabaco Street, no? Left side ng siya pagpaingon ka og Boheco, no? Way laing lami nga kananan diha kundi ang Kauntabay, no?
sa mga tricycle drivers, sa mga trabahante, sa mga call center agents nga naminaw karon diha sa may Kugoyn, no, dung lang mo diha sa may Kaon Tabay. They are open from Mondays to Fridays, 7 a.m. to 6 p.m. Hala, kaon na mo diha sa may Kaon Tabay. No, dami kayo mga pagkaon diha ha, sa mga taga Kugoyn nga naminaw karon diha duol sa may Tabaco Street. Hello po sa inyo lahat dyan. Alright, and also shout out to Kazel, to Rosa, Kuya Mariano, and Dodon. Nga naminaw karon diha sa may Sevilla, and also to Ate Fanny. And also, isa sa itong mga amiga nga naminaw karon, to Marjorie Egama, nga naminaw diha sa may Lila. No, gikan pa ni siya og Cebu, unta ugma na atay utap ane. Oh, bisag ka ng kuana bito? Utap og ka ng, usay tawag anak nga lami kaayo? Piyaya ba tawag ana? Siyempre, ka ng lami nga danggit, no? Gikan sa bulami kayo na. Alright, maraming salamat po. At may mga pahabol pa from Nilo Villeta nga naminaw karon diha sa may Sikat Tuna. And sa mga naminaw karon through the radio, Radio Garden Zino Radio, nga nagpahipi diha, no? Nga wala nag-comment, no? Hi, gihapon sa imuha diha. And paalam. And thank you so much sa pagpaminaw sa atong programa sa Kiss Campus Jam. Yeah!

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
3: I love it. I'm a girl.

0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: The new Kiss FM 102.3, ang itong latest weather update karon mga ka-Kiss sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar. Ato i-check karon si Sir Leonard Samar mga ka-Kiss. Yes, it's Monday, May 18, 2026.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Wala tayong monitor o gibantayan nga low pressure area or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong adlawa or karong panahona or system nga mao'y nakapikto karong adlawa kining ITCG or Intertropical Convergence Zone nga kaning mao nga sistema ha nakapikto kini sa Southern Mindanao. Samtang nga to ang forecast karong adlawa ang Zamboanga Peninsula BERMM or BARM, Suksarjen, uglakip na sa pang Davao Region. Kining mga lugar makasin natin madagumon ng kalangitan o may katang ng mapagulan o mga pagpanulupagkilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang kinatibukan sa Kabisayan, uglakip na sa binis atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tekmens at milaran. Lakip na sa mga bayan sa Mindanao, karong adlaw, makasinati itag mayong panahon o init nga panahon. Nga salaman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay, adunay managumon na kalangitan o gidubanan sa panagsang ang mga daklit ng mapagulan, mga pagpadulupagkilat, gumikan sa Easterlis o hangin nikan sa silangan. Samtang ang ubang bahin, samtang ang Metro Manila o lakip na sa mga bayan sa nasod, makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay, adunay managumon na kalangitan. O gibanan sa panagsang ang mga daklit ng mapagulan, mga pagpadulupagkilat, gumikan sa gitawang ito mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon ng ito sa silangan, nga mo'y mapasalabi dito ng dapita sa may extreme northern Luzon o samtang kadagatan na ining mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay o nga ito na sa kasarangan, nga nagagikan sa aming silangan o paingon nga ito sa aming hinanan, nga mo'y mapasalabi sa bang bahin sa Luzon, o samtang laing direksyon sa hangin, usab nga mahinay o nga ito na sa kasarangan, nga nagagikan sa silangan o paingon nga ito sa aming silangan, nga mo'y mapasalabi ditong dapita sa ubang bahin sa nasod, o ingon mo sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan ni mga lugraha, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din ito itong dapat, sukod sa temperatura, magasukad sa 27, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karong adlawa, mukabat nga ito na sa 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong head index extreme caution, effect on the body heat scram and head exhaustion are possible. Konting activity could lead to heat stroke. Mananga padayon, gyapon kita nga nagapahinomdom sa tanan. Nabi na katong dunay mga balatian o gingon masab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila magbulad magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon. Samtang adlaw misidak sa may alas 5:22 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 5:50 sa

0: kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagagikan sa DOH ni Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station. Yun ardo samar, mayong buntag.
1: Yes, Walter, itong latest weather updates about sa Pag-asa, our Sir Leonard Samar.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Anyano, Albinica, sitintesize na akong igado. Hospital mangug ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yukumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang kukanti ko mula kao. Di na nga ni ko katimaan nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtit.
0: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon may gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo. Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.

0: Yes, mga kakis, at odawatod karon ang health tips gikan ni Doc Glenn sa buhatan sa EXL sa atong Health Hour.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. EXL Makabuhay Health Hour.
2: Salubungin ang sigla.
3: Magandang araw Pilipinas at Makabuhay Day sa ating lahat. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao sa buong Pilipinas. No, malagod po namin kayong tinatanggap sa isa naman pong pinakapaborito niyong tambayan para sa kalusugan at wellness. Ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong kagapay sa malusog na pamumuhay mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Para sa episode natin ngayon, no, napapanahon na bibigyan po natin pansin ang dengue, isang kagat ng lamok na pwedeng kumitil ng maraming buhay kahit sino man, no? Tatalakayin din natin ano nga ba ito, ano ang mga sanhi nito, komplikasyon at sintomas, paano natin ito i-manage kahit nasa bahay lang po tayo gamit ang mga natural na paraan. Kung may mga katanungan kayo, nais niyo pong subukan also ang EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Makabuhay Black Coffee, at EXL All-in-One Skincare Oil. Huwag po kayo magkatubiling magtanong sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Proceed tayo sa ating WhatsApp Doc topic for today. And it's all about the dengue fever, as I mentioned earlier, no?
4: WhatsApp Doc!
3: Alam niyo po ba na ang dengue ay hindi lang po ito problema sa Pilipinas, kundi sa buong mundo? Ayon sa World Health Organization or WHO, mahigit kumulang 3.9 bilyong katao sa 129 countries na nasa panganib po ng pagkahawa ng dengue o transmission ng dengue. And in fact, bawat taon 390 million dengue infections ang naitala sa buong mundo. Napakataas po ito. Sa bilang na iyan, tinatayang 96 million ang nasa critical symptoms, na ang ibig sabihin kasabay doon ang matinding lagnat, rashes, pananakit ng katawan at iba pa. Nakakalungkot bang sabihin po, mga kapatid, mahigit about 20,000 to 40,000 kataong namamatay kada taon dahil po sa dengue. Napakarami po ang data nun. Dito po sa Pilipinas, sa DOH, no, mahigit kumulang 200,000 dengue cases ang nai-record noong 2023. Alos 1,000 ang namatay na tao, karamihan dun sa mga kabataan, no, at ang pinaka-apektadong edad about 5 to 14 years old, no. Kaya't hindi lang ito karaniwang lagnat, isa din ito posibleng nakakalungkot kamatay na sakit. You know what po, mga kamakabuhay? Ang dengue fever ay isang uri po ng viral infection na nakukuha sa kagat po ng infected na lamok. Particularly dito sa Aedes aegypti at Aedes albopictus mosquitoes. May apat kasi na klase ng dengue virus. Dengue 1, dengue 2, 3, 4. At halimbawa, kapag nagka-dengue ka ng isang strain, hindi ibig sabihin ay immune ka na sa iba pang mga strain at mas mataas pa rin ang risk ng pagkakaroon ng severe damage kapag na-infect ka sa ibang strain. Dengue is not transmitted person to person. A vector na tagapagdala po ng virus ay ang lamok. Ang ibig sabihin, carrier po ang lamok. Siya yung nagiging mode of transmission. Gamit po ang nagiging cycle po ng transmission, just like for example, may mga taong infected na na-dengue. Kinagat siya ng Aedes mosquito, nagdala ng lamok ang virus, kinagat niya ang isa pang mas malusog na tao, nahawa na rin. No? So yun yung way of transmission. Bukod dito, posibleng maipasa din ang virus sa blood transfusion mula sa dengue positive donor or vertical transmission mula sa buntis na papunta sa baby, o sa ilang kaso naman ay napag-alaman rin na may mga possibilities ng organ transplant transmission. Ang lamok na ito ay kadalasang nangangagat sa umaga hanggang hapon, hindi tulad po ng lamok sa gabi. Mga sintomas na dapat po nating batayan at kailan po nating masasabi na may dengue po ito. Pero bago natin sasagutin yan scientifically ang lahat ng yan, mag-break lang muna tayo ng sandali para sa konting paalala.
1: Ang mga pahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexy dira, sa mga gusto magpapay

Hour What's Up Doc, at diretso po tayo sa tanong, kailan po natin masasabi na may dengue po ito? What's up, Doc? In the first 3 to 7 days, may mataas kang lagnat hanggat umaabot po ng 39 degree up to 41 degrees Celsius. Matinding masakit ang ulo, pananakit ang likod at mata, pananakit po ng kasukasuhan at kalamnan. Minsan nahihilo at nagsusuka, nagkakaroon din also ng rashes, pantal-pantal sa katawan at bahagyang pagdurugo tulad ng nosebleed or bleeding gums. Pagkapagod or panghihina, no? And in fact, kinakailangan po kapag once na may nakikita po tayong mga warning signs ng severe dengue, lalong-lalo na kung patuloy na pagsusuka, matinding pananakit po ng tiyan, pagkakaroon ng mukhang pamumutla, malamig na balat, mabagal o mahina na pulses, naging confused o nawawala sa sarili. Kapag nakakita na po tayo ng mga ganitong klaseng sintomas, agad-agad na ipunta sa ating mga malalapit na ospital para lang sa ganun mabigyan po ng agarang lunas. Mga komplikasyon ng dengue na pwedeng ikamatay po ng isang pasyente. Ang dengue ay may dalawang advanced stages na delikado. Number one is the dengue hemorrhagic fever or DHF. Kadalasan po mga kapatid ay bumabagsak ang platelet count nila. Nagkakaroon po sila ng internal bleeding. Dengue shock syndrome or DSS. Mabilis po ang pagbaba po ng blood pressure at posibleng magre-resulta po sa heart failure, organ damage, and even comatose. According to the WHO, ang severe damage ay may fatality rate na hanggang 5% kung walang gamutan. Pero kung maagapan, bumababa naman ito pababa ng 1%. May gamot po ba sa dengue? Yan po ang kadalasan na tanong ng ating mga kamakabuhay, no? As of this time, wala pong specific antiviral treatment para po talaga sa dengue. Although sobrang tagal na po itong problema na ito, no? May mga approaches ngayon na tinatawag nating supportive care gaya po ng hydration, importante po yung tamang electrolytes na pwede natin makuha sa buko juice, tubig, and even sabaw, no? Mga paracetamol, no? Para sa lagnat at sakit. Pero importante ring tanda na iwasan ng aspirin at ibuprofen, ORS or oral rehydration salts para maiwasan ang dehydration. Importante magpahinga, hospitalization kung may mga warning signs na. Huwag gamutin po ito sa bahay kung halimbawa may mga sinyalis na po ng severe dengue. Importante po sumanggu sa ating mga healthcare centers, sa ating mga kapatid natin mga medical doctors para kayo po ay mabigyan po ng agarang gabay o lunas para sa ganito klaseng uri po ng kondisyon. Now when it comes to the natural and well support, karamihan sa mga kababayan natin na lagi nagtatanong na kung meron po bang solusyon in a natural way ang mga light cases ng dengue. Yes po mga kapatid, importante po yung supportive care. Lalong-lalo na yung na-mention ko po kanina na always remember that dengue is a dehydrated disease. Importante po talaga ang tamang hydration. Sabayan niyo po base doon sa ating mga narekomenda, sabayan niyo rin po ng paglaga o paggamit po ng tawa-tawa. Ito po ay mayroon tinatawag nating anecdotal support sa platelet count. In fact, lumabas na rin ito sa clinical studies na malaking tulong po ito sa mga may dengue fever. Papaya leaf extract na may pag-aaral na posibleng makakatulong po talaga sa pag-akyat po ng platelet at the same time, nakakatulong na tanggalin ang viral infection mismo sa loob ng katawan. Guava na mataas po sa vitamin C to support the immune system. Nutrition para sa dengue, no, importante po yung mga matataas na vitamin C katulad ng nabanggit ko po kanina, no? Importante ang suha, dalandan, or calamansi, no? Green leafy vegetables, mataas sa iron foods para sa blood support. Tuloy-tuloy na pag-inom ng fluids, pinaka-importante po talaga yan. Prevention tips sa dengue ay kayang iwasan. Ang best solution ay prevention. Meron pong pinapaalala po ang DOH Dengue Campaign. D stands for Destroy Mosquito Breeding Sites. E stands for Employ Self-Protection Kulambo Repellent. N stands for Net Screen sa Bahay. G stands for Get early consultation. U, use fogging only in outbreak areas. And then E, educate community. Weekly na pagpacheck sa lugar na posibleng pamugaran po ng lamok tulad po ng gulong, flower vase, takip ng bote, planggana, at iba pa. Now, when it comes to dengue and climate changes, mas lalala pa po ba ito? According to the scientists, mas lalong lumalawak ang dengue chances dahil sa global warming. Mas mainit equals mas mabiling incubation ng virus. Pagtaas ng ulan, mas maraming stagnant water, urbanization, possible talagang tataas. Alam niyo po ba, according to the data, by 2080, over 6 billion people are projected to be risk of dengue. And ayon po sa Global Vector Control Consortium na kung saan ay talagang lalala pa po ito. Kapag may dengue, alagaan ang katawan sa natural na paraan habang kasabay ng medical support at kung kailangan na dagdagan ng lakas at panangga, EXL Makabuhay Products can be your everyday partner sa wellness laban sa dengue. Sana ay marami naman po tayong natutunan at tandaan, ang dengue ay parang tahimik na salot pero kaya nating labanan gamit ang kaalaman, aksyon, pagkakaisa. This is Dr. Glenn Sanico na nagpapaalala, maging malusog, maging masaya at alagaan ang ating sarili dahil sa bawat araw na puno ng lakas at sigla, tayo ay mas malapit sa mas maliwanag na kinabukasan. Tandaan, may buhay ka sa makabuhay hanggang sa muli at patuloy na mag-ingat at mag-alaga sa inyong kalusugan.

0: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Kiss Pandesal.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 6:24 in the morning, mga ka-Kiss, Kiss Pandesal on a Monday. Cyrus the Virus, mga ka-Kiss. Hi day to Mamnita Valderosa all the way from Ottawa, Canada. And to Randy Santisas tuning in right now. Good morning sa tanang mga ka-Kiss na dariha. Nga naka-tune in sa Kiss FM. And also good morning sa tanang mga guard on duty karon nga naminaw sa Kiss FM sa atong mga frontliners. Good morning to Bro Bernard Poliscas Jr. Deha. Salamat guys sa pagpaminaw. And to Boss Katil Datoy sa BNF Pro Sound Crews and DJs. Hang out for the Fiesta Party, Villa Dulid, Luay, Bohol. Karon ni siyang May 23, karong Sabado na. Umabot nga Sabado mga kakisa sa Villa Dulid, Luay, Bohol. Para sa Fiesta Party nila na. Together with DJ Nigel Vegas Yancy. And powered by BNF Pro Sound Media Partner Kiss FM 102.3. And salamat guys sa pagpaminaw sad sa atong mga ka-Kiss diha sa Kalape Butika ng Bayan. Sa ilang bagong brand sad nga ga-open diha. Congratulations sa tanang mga nag-i-open nila nga mga bagong brands karon. Congratulations yung tanang Kalape Butika ng Bayan. And diha po sa atbang sa Ramiro Community Hospital. Yes, diha sa Galyari Street, Tag Brand City, ang Kalape Butika ng Bayan. Sa tanan mga brands nila, mga ka-Kiss, good morning. Yun tanan, may pagpaminaw sa tanan mga listeners na turiha. And also sa tanan mga naminaw po nato karon diha sa Payag Restaurant, Sayas, and also sa tanan mga ka-Kiss na turiha sa, yes, sa Dale's Eatery Day. Sa iyo ka ng mata na sila, mga ka-Kiss, naminaw sa Kiss FM. To Salamanca, Nita, good morning. Diya sa may Lindaville Phase 1, Tagbilaran. Good morning, yung tanan diha. Ato mga pinalagang listeners nga naminaw karon. Ato mga drivers po diha nga nang biyahe karon. And also diya sa Dao Central Market, Dao Integrated Bus Terminal. Good morning, yung tanan. Yes, sa tanan mga ka-Kiss na to nga naminaw karon diha sa Causeway Market diha sa Tutulan Isdaan. Sa tanan mga namalit yung isda diha sa tanan nga mangi plano nga magsabaw karon mga orasa. Lami ay higup sabaw eh, bisag init kayo ang panahon. Yes, and good morning sa tanan mga ka-Kiss nga naminaw karon sa Kiss FM. Sa tanan mga listeners na to sa Ramiro Community Hospital, sa tanang mga frontliners, good morning yung tanan. Salamat guys sa pagpaminaw sa Kiss FM. Good morning yung tanan. More music mga ka-Kiss. 6:27 in the morning, Run the World, Beyonce on Kiss Pandesal.

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby pill. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mahayol ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, nako. Yung kay kausaban, nakpertig yun ako, ah. Magsakit akong dunghan, uy. O matayan na ako ng lakag layo-layo. Kaya salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayok sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, na. Sa kinaunahan yun, gikul pa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayong kaugalingon na small cath lab.
1: Mahayon ay ma. Mahayon ko ay nga maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
1: Laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: dahil sa Globe 5G Network. Anumang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!

0: Senate President Alan Peter Cayetano has denied allegations that there is a change in the Senate leadership to delay the impeachment trial of Vice President Sara. The Senate President also insisted that the Senate is scheduled to convene for the impeachment today, May 18. It also said that one of the reasons for the change in the previous majority was the alleged lack of adequate attention to the crisis facing in the country. Instead, he urged the Senate justices to admit their failures. The Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr., has ordered an independent investigation into the allegation that local police officers escorted a black van allegedly carrying Senator Ronald Bato de la Rosa out of the Senate compound May 14. According to the PNP, investigators have been instructed to review various evidence including logbooks, CCTV footage and radio dispatches, also deployment logs and body camera footage, to determine if any unauthorized assistance from the police occurred. The purpose of the investigation is to verify if there was a violation of existing rules and if any personnel used police power on equipment without proper authorization. To date, the PNP has not released any official results regarding the incident as a thorough investigation continues. In the national scene, at least 37 people were injured after another airstrike in southern Lebanon as the second day of a ceasefire brokered in Washington, D.C. Now, the Israeli military said that they targeted Hezbollah infrastructure, while the United Nations humanitarian coordinator in Lebanon condemned the ongoing violence and said diplomacy should be used to prevent the crisis from escalating. 9 minutos, hindi pa mag-alas 7. Atong paminaw ng pinaka-latest update sa Lakad sa Panahon, si Leonard Samar.
1: Maayong buntag, aniya kining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Wala tay gi-monitor o gibantayan nga low pressure area or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa FAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong adlawa or karong panahona or system nga mao'y nakaapekto karong adlawa kining ITCG or Intertropical Convergence Zone nga kaning mao nga sistema ha nakaapekto kini sa Southern Mindanao. Samtang nga to ang forecast karong adlawa ang Zamboanga Peninsula RMM or BARM, Sok Sargent, ug lakip na sa pang Davao Region, kining mga lugar makasinating madag-umon ng kalangitan ug dunay katang nga mapag-ulan ug mga pagpanulupag-ilad gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang kinatibuk-an sa Kabisayan ug lakip na sa Binis sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Tekmes tag Milaran, lakip na sa mga bayan sa Mindanao karong adlaw makasinating tag maayong panahon ug init nga panahon. Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanag-um ug ngadto na sa usahay adunay madag-umon nga kalangitan ug banan sa panagsa nga mga daklit ng mapag-ulan, mga pagpadulupag-kilad gumikan sa Sterlis o hangin nikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa bangbang bahin sa nasod, makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanagom o ganito na sa usahay o dunay managumo ng kalangitan. Gibanan sa panagsa nga mga daklit ng mapag-ulan, mga pagpadulupag-kilad gumikan sa gitawang ato mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa amin silangan o paingon nga ito sa silangan nga may mapasalabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon ug samtang kadagatan nining mga lugraha kasarangan ang mga pagbalot. Samtang laing direction sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amihanang silangan ug paingon ngadto sa amihanan nga moy mapasalabi sa ubang bahin sa Luzon ug samtang laing direction sa hangin usab nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa amihanang silangan nga moy mapasalabi ditong dapita sa ubang bahin sa nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Din ito itong dapat sukod sa temperatura mga sukad sa 20 city, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw mukabat nga ito na sa 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect based classification sa mga head index extreme caution, effect on the body heat scram and head exhaustion are possible. Kunting activity could lead to heat stroke. Ano nga padayon gyapon kita nga nagapahinumdom sa tanan, labi na katungdun ay mga balatian o gingon masab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila magulad pasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon. Samtang adlaw misidak sa may alas 5:22 sa kabuntagon ug musalop usab kini sa may alas 5:50 sa kahapon. Dinhi na lang ko to kini nagagikan sa DOEs de Pag-asa Albuquerque Bohol Radio Station. Yun ang usamar mayong buntag.
0: It is now 6:55 in the morning here in KISS FM. And so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University. This has been Carlo and thanks for listening.

0: Para sa lakas panahon, ito paminaw si Leonard Samar, kaya sa lokal ng butang sa pagkasa. May butang, Mr. Samar.
1: Maayong buntag, ani akin pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Wala tayo gin-monitor o gibantayan nga low pressure area or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong adlawa or karong panahona or system nga mao'y nakapikto karong adlawa, kining ITCG or Intertropical Convergence Zone. Nga kaning mao nga sistema ha, nakapikto kini sa Southern Mindanao. Samtang nga to ang forecast karong adlawa ang Zamboanga Peninsula, BERMM or BARM, Sugsarjen, ug lakip na sa pang Davao Region, kining mga lugar makasinating madagumon ng kalangitan ug dunay katang nga mapugulan ug mga pagpanulupagkilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang kinatibukan sa Kabisayan ug lakip na sa binis atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tekmes tag Milaran, lakip na sa mga bayan sa Mindanao karong adlaw makasinating tagmaayong panahon ug init nga panahon. Gawas salaman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidubanan sa panagsa nga mga daklit nga mapakulan, mga pagpadulupagkilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang ubang bahin, samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ubang bahin sa nasod makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidubanan sa panagsa nga mga daklit nga mapakulan, mga pagpadulupagkilat gumikan sa gitawag nato mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa aming silangan ug paingon nga to sa silangan nga may mapasalabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon ug samtang kadagatan nining mga lugaraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang laing direction sa hangin nga mahinay ug nga to na sa kasarangan nga nagagikan sa aming silangan ug paingon nga to sa aming hinanan nga may mapasalabi sa bang bahin sa Luzon ug samtang laing direksyon sa hangin usab nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa aming silangan nga moay mapasalabi ditong dapita sa ubang bahin sa nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang karagatan ini mga lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tunda pet sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect based classification sa mong heat index extreme caution, effect on the body heat scram and heat exhaustion are possible. Konting activity could lead to heat stroke. Mananga padayon jud gyapon kita nga nagapahinumdom sa tanan, labi na katong dunay mga balatian og ingon masab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila magbulad magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:22 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 5:50 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bohol Radio Station. Yun na do Samar, mayong buntag.
2: DYRD Weather Report.
0: Inyo na batin DYRD Breakfast News sa tungkol sa mayong tinguha sa Island City Mall. At ang dugang balita, din his DYRD, ang radyo sa katawahan. Salamat po ay buntag.
2: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Oras sa DYRD Worldwide, 8 minuto sa di pamag, alas 8.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
7: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
8: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Time Check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
10: This news is brought to you by Biogesic Tablet.
5: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
0: Dugang nagunang balita sa mga bahin sa atoang nasod. Gibando ni Philippine National Police Chief Police General Jose Nortatis ang usa ka independent nga investigation kabahin kini sa mga allegation nga basin doon ay mga lokal nga police nga mitabang sa pag-escort sa itom nga van nga ragda kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinidugang balita ni Mabati Human ni ini.
9: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
10: DYRD Worldwide.
11: Arita sa tungdugang mga greetings. Good morning ni Lia Uspog o Ugpo Supot. Nagtanaw gikan sa Kogon Balilihan. John Mark Yungson, nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Jason Carias Pagikan, nagtanaw po. Usab si Lito Umbay. O usab, nagtanaw po ka na ito karon si Ma'am Emma Rikina. Iyang bana si Leo Rikina, Dominic Rikina o Carla May Rikina. Maayong pagpaminausab ni Paz Abunete, Crystal Ahit, good morning. Grace Danella, si Paula Opada, Bern Timpla, good morning. Leia Capayas, Mercy Olaer, Mario Madronero, Christine Coracol, Hazel Juanilio, good morning. Usab, good morning ni Antonio Delejero, si LG Kim Rosales, Daniel Bago, good morning. Dasa Plaza Marsala, good morning natong tanan.
9: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
10: DYRD Worldwide.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang ato kadulngan.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.